0: koe mea mawinga taha i he tala noa koe aku ke whakahoko. Mahi no na ke tala ngufua, mahi no ho tui tala, mahi no ho mo ui whi lau lau. Pea ke whoki mai o whakahoko i ngā ue. Aena ke uhi ngai ho si tua me me ngai whainga maari e kotoa pe i he mamani. I longa pia mihi o tala noa, pia moho o wahe wahe i he pongpongini. Ae mahino ke kāinga whanongo kotoa pe, ae whakakaukau ko ia o kuke whalala anganai. Ko hono uhi ngā, ka mataha o whakalakalaka i he whanki pisnisi pia ke ofa ai ko uhi koe ni ihe o kumau mo ui me iai, o ke aluai o kauaha i he fuuwhainga ta'alahi. O ngahi whainga o i business tau taha. O ke aloa o ke ahoni ke tumutumu koe palesteni koe. O i kautaha, o kuna hanga toka ngai kina, ai mau inga o ngahi business tau taha pe koe private sector. Kaukui kai koa hala whainga fua. Tungua ke taki mai e whakaukau pa moe tala noa SM ki e whakaukau koe ni. Ko hui e nau mamata i he taha e ngahi meana ke tukuhake i he mitia whasosiare. Kai hange ha o kinikini e hala whanonga ki he pōre ku ke whai. Nā egi kupu i rea nau whakatoka ngai nā ke hanga o tukuhake. E taha ho ngahi pēna i he mitia whasosiare. Pika taha ho ngahi papatu uaki. Koi ki kupu i rea o ku pehe. Te u mate maatonga. He kotonga o ku maunga a ki pea e loto. Pehe i kai te u tukulolo. Ka te uwhai pe hukure reita. Ia taimina kuma mata ike ki kupu i rea koni e sempe na u. Ilo lo loto au pito au pito ki e pōre ku ke whakahoko. Kana e taki e ku whakakaukau a kuia pa koutui e ku tatau pe me toko taha kotoa ku whanongo ke polokala mani. Hange nai ku ke to o mai e ngahi moto. Pe ko e ngahi taumua o e ngahi apiako lalahi e whonuani. Ke ke whakasino aki. Aho pōre ke ke hūki e whare area. Mahino ka ki tau tolu. Oe kupu irea mate maatonga. Mahalo koe moto ia oe koristonga. Pehe na ake whaifatongi a koai. Koe mounga ki a loto. Koe taha ia ngahi apiako tupua i he whonuani. Pea moe ha, koe whakakaukau ia e taha kotoa. Ka te upehe pe mahalo pe io. Sempea te upehe pe mahalo pe ikai. Ka kou loto ke ke talanoa mai muai. Ko hanei uhingana ke to'oa e ngahi kupu i leani. Ke whakasino aki, pe te ke hanga o whakakaweinga aki. Ai whinga o kuke whakahoko ki he whare area. Pea moene whelawe i pa moe ngā aue na ke haua whakahoko koe tangata bisnisi.
1: Maloa pito e pele mau whinga maarie. Hukoutui ko e taimi o ku lau mo whanongo e ka kaitoko lahi ki fu i kupu i leani. O ku take nau whakaukau ke ngai apiako. Tokua ko ngai moto eni e ngai apiako tālā o ku muimui mo tatake ake nau ngai halafononga. Pea aku mōni pe ia, he ko ngai taumua lelei. Kai tuku mua ke wahe wahe a te uhinga, nā tuku ai ki fo i kupu i rea ko eni, kene tatake ake e ku halafononga. Ki he pōre o kōwhai. Nai talupe me tupu anga, o waupe ke amanaki ke whakahoko whili. Ko fo i rea ko ia ko mate mātonga. O ku taki a ki ia ko moto e kolistonga a tele. Ka nai mau e fo i whakaukau ko ia, mi he whakaukau. Nā ku lawe ki ai ki mua. Ki e taimi nai teuteu ia iau, he kuonga mātua. Pea koe lea fo kia e tamai. Ka iai ha whainga maari e ako ki tō pureanga. O kua kore kia te koe. Ke oua na ke alu. Pea ke sio ai ke melie o whakaari ari atu. Pea ke nofoe. Ka ke manatu. Pe manatu ki e ngā aue na kufai. Koe ku whakotuu ai bisnisi. Pena ke sio mata he ngahi palparema mo ngahi pōre whakotu bisnisi, ka nau loto pe ke umate ai. Ko e uhi ko ngahi whāmiri mo ngahi loto whare, o ngau kaunga mo ui ai, koe business na

Ia o fefe alahi ke tata lirei ki moutolu he loto frekalo ko ia o e Pacific Timba, BGH i loto nuka lofa. Ia tau ngahi koloa na naulanga, whamana tatai be, mana tui. Ia tau ngahi naunau whakapalama, e tan bai papa muno fitingi, whakatari papa muno fitingi. E sa iluwa muno la iluwa. Kai pefoki ke tau ngahi toilet set, bathroom set, ka kato kotoa ia. E me loto frekalo ko ia o e Pacific Timba, BGH i loto nuka lofa.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yungto ki whanongo mihilangi. Pete ufua more more e na wangahala. Pete ufua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi fuga ke aki. Hokaka.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete yung fua more more e na wangahala. Pete yung fua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake ake. Hokaka.

kapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mō nau kumi ki hoku whawhonga. Tēnau tawhoki me honau ngai halakoni. Te he, nung tuk whanongo mihilangi, pe te whamore more e nau wangahala. Pe te whamo ui e honau whanua. E o dua, toi whakake ake, hokakai.

0: Da fulfola shove ke setan. Bagai ti fai te liha ki ni ngah mi a koto. Kai kai ti ke ala ke te. Pe hu ki tua setan ni mi he a o si.
1: Asi siop. Te fai fang pulun dau to palau. Kai kai fang asi of ke. Pe he me ve kau si pa ave na to. Ko kau nga we ko na ta ma te ya kai mata hereta. Ko au tō tāpe ko hao mai talat ke re koe. Oi au e, hā mea ko hoko. E siope, e tō me langi ai awhi ai tua, wha mo mofi ai whangasipi, moi kau ngā we, pe ko nau osi ai, pe ko au tō tāpe ni ko lere mai ke whaha kia koe.
2: O tua, ko hā mea ko hoko.
3: E siope, ko wha nau ko nau au, pagao ingo hao mai wha.
2: Whawhetai atu eki, he mea gu wapsia.